ora wingsang geni kok ya rumangsa eram temen. Lho kok disanggupi mustikaning bumi karo mustikaning daun. Langgene kelesang Prabu Daspundi. Lamela dinten menika dipun sanggupi kemawon. Bab nomboten isin kali wingsang geni nek mboten disanggupi. Iya Pati Arya Gandarmati. Daspundi Prabu? Hatnyono dewa. Sang Begawan menawi ngaten. Panyuwune Jayeng Resmi kula tanggel ngupayake mustikaning bumi kali mustikaning daun. Lah mila kula nyuwun pamit dinten menika. Panjenengan ugi tanggel nggih. Nggih menawi ngaten kula juring pangestu kang atos atos. Ngger panjenengan tanggung pindah nggih. Sang Begawan kula ugi sagang ngupayake mustikaning bumi kali mustikaning daun. Nggih Adipati menawi ngaten kula juring pangestu kang atos atos. Pon ngger monggo wangsul anak Adipati paman nggih paman. Sang Begawan ngaten.